Napilagis ko na rin niya, sumaktar yung Diyos kang unara binisya, siya na pacho, alisumak po niyong gawa, alisumak tiyang gawa, yung mga imanda sumaktalya, lus pechicho ko na kaito tabi, kushilya po niyong gawa. Yaya, churi, Espiritu Santo, shutipi, amen. Napilagis ko na Kaya kama ya kish kaunari ya Dios kauna la bendicia chali ya punyungi chali samaiche nya kai tu tamanda kuti ya la pacta monanka ngona wasi gonama ya Dios bendicia chula kish kaya ya kish kama mama. Con Shivaringaron enlace Radio María.